ika yapuin ng idlo inosit niya. Ukaw takatar lugi naligi yavo kuyagi katigo sangititigun nakto uvago ino katigite akun nang nangin niya. Kuyali ng mik sakayak